0: pura na siya.
1: Masa Allah, Gusti Allah Pangeran.
0: Mula siya sana sa pinjin niya. Yon, sempura siya ang taburuman. Natagapun.
1: May pasanig lakuan na iya. Kaya ito.

Malaghimong tamol, katampong padyoran. Muntino, matay mang sapera. Kengseng nga ka. Nung tumumbalag himong, yokak, magibinin ang tatatabing ko.